sin. Bada hana lenge te ya to ni ge Virginia te te na ta hana. Kaj te ya ti nda hi so go sa on da to.

kha e e ya hot e ko e pin to tsa hot on ni la pen to on ni shi ki ti thin a kho a hinal kha ko e ti say pi to no wa ko ko e ko a hon sa